Banga tanga, obunga tanga. Mesa, makosa. Anunuma, sisiawo. Yesa, makosa. Amuna yeye, amuna yeye. Koma, sa, makosa. Tanga, tanga.